0: Kua whapapai me pata ngai polisie mā lolo ma tā pule tā whāua me i tofoa tupu me hona whālawiai. Kua hili eni ni mā lolo ai peki a ane awhi whale maha ki vai o la hili a ngai lawea ne hoko ki ono sino. Ia makoko ne hoko he whiawhi toko nā ki koe aha wahi vai mahinani. Nei pukia e kau polisie ane awhi e ma tā pule tā ua tolo me i vai ni. O whilawe me mā lolo koe ni ma tā pule tā whāua kā koe whakai ki iki mo Sunside Vea.
1: He whamatala ko man tā puli o ngahi aptanga polis tonga tapu, halatoa tā aufa. Nāne pe he nei hoko e whakatu tā makini e tō mua o Falesiaina i he halapaha kolo i tō fōa.
2: Hoko ai ki te taife mai noa ki o whai ai ki ke ai. O hoko ai i rawea koe ni. Pea lere a ki ai e pe mamai koe tangata tā ufa aua e mi tō fōa. Nā e a ki e ki whabakwai ola kei mō uipe. Ane toki malolo ia, whaufua peki e tolu e ngihengi sāpate. Taim tatau na e puke peka polisi, ma tā pure tā ua tolu me wai ni, ka unga whatofoa, ki e hia koe ni. Kua e pe maino e taimini, kua te whelawe ia e, mea koe na e hokope, mo e kawa maalohi. Ka koe whakaiki ikia wala tukua ngea tu i he whelawe i pe mo e pekia koe ni. Kai uhi ke ke mea he hoi ki ka mai ka kai whonua, kuro tonga hoko hoko atu e ngā ue koe ni pia ka paukiaha taha ukiaha ne ilo whilawe i pia moe mea koe nei hoko i he whia whtokonaki, mo whaampeke mo whetotaki i he kau polisi, pura polisi of taha, ke hui ke tokoni ki ngā ue whahoko e kau whatatolo.
0: I he amanaki ka kato i he taoni e polo kalama ngā ue hoho maloi, ai potu ngā ue mo ui ma ai whonua. Kua whatataha mai ai ngai kōpu whikau āki ka tā pē ai potu ngā ue i he wikeni. I he whaka amu e ni ke wakai i whale lehe to o ngā kua o ke ngai hoho malo i kēni. Pe he kia whō ngā pēha ngā ue ki whai i he kaha o ki hono whaka o atu ko iai hoho malo i kēni ki he toenga o i whānau te iki hoho malo i. Koe polokalama hoho malo i ne o kufa te whito ia i he hoho malo i e tono a ia o kau kei ai HPV ki hona malo i mei he kansa koe ia o ingote taonga whanau i whana whewhine. Koe vei lasi niu mo kōkolo pehe ki he rota virus ka koe whakaiki ki moli tea taukapo.
1: Koe hoho malo i e tolo koe ni o wha te whito kotoa pe ia i he longa i whanau. Nei ka matai e pongpongio aho ni e polokalama ako ui ke taha ai potu ngā we. I e whakaam ke whakai i whalele i ngai huhu malu i koe ni. Tau te whito ki a whonga i malawa ke whakaa ua toi huhu malu i ke longai whanau te eki huhu malu i. O mga tōngai ni he mahino e kakato ki nove mau i tau ni ai tau e whā. Pe koe kakato i e polokalama huhu malu i koe ni, talo no whahoko mai me nove ma ua noa ua wā. O whakapanga he panke whalakalaka Asia, pia toko nia e kautaha IPMA. I e whamatala e pule lai le ole o e potu ngāwe mo ui take tā fosi whiwhita. Nāne pehe u hāmai mi he ola i ngai huhu malu i e tolu koe ni, ai ola lele i he huhu malu i niu mo kokolo, mo rotavirus e ko wa au opese te hiwango fulutupu. Ka, o ko kei lahi pē e whakawhi ātungia, o ngau whi ātumoia i hono teke o huhu malu i HPV. O kau ki he ni hono i kai tāle ngai mātu ato o lahi ke huhu malu i HPV e nau whānau.
3: Ko e wesi a lahi eni, tālu me he whakahoko o e huhu kōwiti. Nā lahi hono ngai whakawhi ātungia i, ne whi tau laki, pia mo e kau nesi, pia mo e kau ngaue, ai pot ngā ue mo ui. Kai kehe. O tā wau mai ene ke tā puni, pea mō ngata, ai project, tokoni, mō pōpou ke hu malu i koe ni tō ngani. I ha a moa, i tu valu, pea mō vanu atu. Koe project koe ni nei whakapaanga he ADP, pea tokoni a IPMA, ke kaunesi wa a ngā ue ki tua, ki ono whakahoko ai polokalama huhu malu i ko eni e tolu.
1: Ko polokalama ako o wikeni ni whama mawhaia i tuki tā whiwhita e whakaamu ke ngai kupu whekau aki ko toa pē ai potu ngā we. Ke nau whinga we aki i hono wakai i hangai whounga e malawa ke tokoni ke no whakaivia mo te ke huhu malu i HPV i e mahina e tolu o kutoe.
3: Tau whakatahataha mai Ke review, mo si ofi e project ho malo I fo all ko ini. Ko e haa hono ngahi ola lele. Hono ngahi pole. Pea mo e sio ke palani ngā ue, ki he kahau, ke hoko hoko lele I atu, ai polo kalama hoho malo I ko ini, e pot ngā ue mo ui.
1: Nāne toi whamu mawha I e mahu inga kia te ki nā tolu, ke nā kāwa tu ki e polo kalama ako ni. Ke oa e fua tau tau e polo kalama huhu malu I, maka tu unga mihi ola o ngā ue ko lava. Ka, I e ngā ue malawa, ke tauhi, pia ke ako me iai, ma tokoni ke langa whakalakalaka I ngā ue putu ngā ue mo ui, I he kaha o. Nei kau ki eni ni whama mawha I e mahu inga, ke wakai I hafounga, e malawa ke whakaha o ato e nau ngāhi ngā ue, ke kotoa e kakai I he tū kui kolo. O kau ki ai me kakai whaingata ia a whakai sino. Kai kehe, o ku lahi pēngai ngai ta whaake e wakai I he putu ngā ue I hewi keni. Tau te whitoho no tōangai kina o hoho malu I HPV I he mahino, ko e vai lasi I ngūto e taunga whanau e whanau whiwhine, o ku lahi e mate meiai ai kakai o tōnga ni. Mai o ngongole te ome televisu ni tōnga, ko auri I tea tau kapo.
0: Kua mea I palau ai eiki pale miana o pele whawhanua mo I eiki minista o e patu ngāwe ngahi ngāwe whatiplome tika o ine afio. Ka koe tama pili nisi ka lau nitu pouto a uluka lala. Ke na kauanto I hona lea I o ngahi kaveinga maho inga o whakau aki mo to ngani mo I Pasifiki I e whakataha lahi hono ni minima eni ai kautaki o ngai whanua o I Pasifiki. Li te antau kapu ai pēmo I whakai ki iki.
1: Nā e kamata I pē ngai whakataha ma kehe I ana e tatāki e eiki palemia no pele whawhanua, mo e palemia e otu matu kuki, Mark Brown. Pehe ki e whawhawhonga o Pilitania ke potutahi pe o Seni Intia mo e Pasifiki, whewhine ko Baroness Rosie Winterton. Pea pehe ki minista ki mulia siapani, Mr. Hori Iwao. Ko ngai a lelea pe eni ki e waawhenga me aki a tonga me ngai whanua koe ni. Nei mahino me ngai o ngongo ko tuku mai me ofisi whakaseki I tālu e kautake ngai whanua e Pasifiki, ko ngai kawenga mau inga e whaikia I a lelea, ko tōnga malu me hau e Pasifiki, ko whiliuli wakia ea. Mau a ngai vi, mwe wakai, ke toi whingau e aki wā ofianga ngai whanua e Pasifiki I he kaha o. O kau whoke e mau a ngai vi I he kawenga mau inga ki tongani, ka huika lahi ke whawhalala e mau a ngai vi a tongani I he lolo. Ange ko ngā aki ke mau anga uhila, whi whanonga aki, ngāhi businessi, ngai sevesi a pule anga, pa ngai whie mau ai ngai whamili. Whatatau ki whamatala I tale ki tau ni tokanga I ai waa oi forum, ki whakalakalaka ngai ngā ue whakapule pe whakataki, mo ngai kawenga whapolitikale ai ngai whanua me mi pā, mono ngāhi hoa ngā ue, koe whiwhine tonga kotokita sa alo me tā ufa. Nāne pē ke kau whaiangongo o ku kau e mau angai vi I kawenga mahu inga ke ngai whanua oi Pasifiki. Kai kehe o ku kamatai a honi e whakataha e kau taha o ngai whanua o Pasifiki, ai au iai me kau whawhawhonga ngai hoa ngā ue mei muli o ngai whanua o Pasifiki. He nau whanongo I whakataha, mo whakahoko o ngai whakataha ma kehe pē I ho nau wā whawhoi tui tui, mo ngai whanua me mipa e whakataha anga ai kau taha o ngai whanua o Pasifiki. Mai o ngonga le tio, mi televisione tonga, ko auli tea, tau kapo.
0: I he whamumuitaha kui hai ngāwe a kau polisi I Gerns I uta Amelika ki he whanane hoko I haua putu eni family tonga I Gerns. Ko malawa eni whaka iloi ai kau tangata I tau wha, o whilawe eni me whana koe ni o balo loai e mahanga tau tahawalo me family angi lau. Ko whaka iloi me talavu tau tahawhitu ko tau tusi kai manatau, ka koe whohaia o afuhia manatau.
1: E whakamatala kua tūhake he kautaha ngongo whakaloto whanua o Utah, ko afuhia manata mo hono foha o ku whakailo ke hia koe whakapō, hia e ua ki hono whanai o mea whana mo hia e taha ki hono whakawhi atungia e ngā ue ai lao. O ku toi tāna ki ato e ngai whakailo ia e tamai, o kau ki ai e ngai hia kehe e ono, o kau ki ai hono mau mo naunau mea tau whakatu tā maki, mo ngai hia kehe pē. O ku toi whakailo heni mo ngoma tā pule tau tā hiwa ko Hanely Growl, mo te evita si ope tonga kofi, ki ena whakawhi atungia e ngā ue ai lao whelawe I, mo hiani. Ko hono hili whakea ni ngai whakailo, hili e ka kato e whakatotolo ki e whana ne hoko i e putu i Kearns, ai ane whakatahataha ki ai e whamili tonga toko lahi, o mole ai e mo ui e mahanga tau taha valu, pela vea pe hono mahanga, whakataha mo talavo tau taha fitu kua kau i e whakailo, kako e foha o afuhia mana tau. Ma ai o ngongo ele te omu televisione tonga, ko au mele ana tau mo e folau.
0: O ni o ngongo whalo ta whonua ia ki hoani ki ngāhi o ngongo me mala e oistipoti.
4: O tapewa i kare o koromotu aaka koi hawa e whiauhi ta uanoa e disa insurance whanau tangata hiri anu whakawa e whiauhi ni whaasinga o e wike. Koi e whiporepore i whakaruma mātai ni angotimi e nei toki mahino pia i kunahe ifi whakaurolonga e ofisa whakamau so ane taha ai hika kanto ai taimi. Nei kafo e kapakawa i kare he konga ua o e waingani Neongo nei maroro e konga uruaki o kukei taki pia timi taitari koe tahataha ki he walu. Ne potu potu tatahu pia e fowe te ango timi e konga uruaki i hono puke puke a e whaharo si o anga mirimiri sino ango timi i he korosiko e na helaine tata o. Koia ne whaharo koa he whikawalu laulo taha e toroa old boys si o ne tamare a e tata o whaharma mata pia to e whetong tuki maari e pe a e fowe titaka koia i kare koromotu a sini folau Ke tāna kia ki he papatohi kai a ngon timi o whaifai kehe kea ki pe a aga tautea. Neonga nei whengamario i kareke i kuna e waingani, ka nei mahino i tau kei wainga e toroa old boys, i ono puke poke mai e kongalahi o i waingani, pe au ki taimika kanto o konau i kuna ke kaiko ia koe tahanima ki he tahataha. Rotonga ni koe ngahi ola kehe me he theauhini, nei tau whare e hifo ia Maris, koe taunima ki he tahaua. Tukulolo Vikings ki Roosters pe miha asini a ke kai koe wanoa ki e hongofuru pe tātao fi homa ke rikao ai Havelu Bulldogs a ke kai koe whāni mā ki e hongofuru. Koe whiau hirewa ai kakai whiwhine ne i kuna hi hifo a ke kai koe taha fitu ki taha nima koromotua pe tauwhare e koro fo'o i e Havelu Bulldogs a ke kai koe tolu whā ki he ua hiva.